Boba kugokole chirunji, waluwa reaction. Buluwali sadaka, waluwa reaction. Buluwali gamba tingena, mchewenye gira, mwacho nachokola, nebo osala woko sirika, era waluwe chigendo okudirira. Munsike liyo, chitalina chivera wo, senga gobo chikoze. Bo sirika, waluwe chidirira. Era buwoyo gira, waluwe chidirira. Kategori mwete ftefu, kola chi. Omutawana kukola chino. Nyo ya garo fune, omutawana kwe kusirika. Ateno ya garo fune reaction, endala. Kwa omutawana kwe kuogera, nyo ya garo fune reaction, endala. Gocho sala woku movinga. Kupatu waga matino kusirika, obo olinache okoze, okusirika. Nobuta bako chokola, obo olinache okoze, okugano okubako chokola. So chiri jori, chicho obo tuwala. Tugambi, okulanga, obuyonjo, okwetunda, okusoma, okuliriza programu nga zino. Cheku gatako, byonna bizimba business togenda bifuna mu lunaku lumu. Nga nanga ayogera naawe, waliwo bingi byenkya asoma. Oba oli awo okuba ne ssente tekitegeeza nti waliwo obusobozi bwa business. Abantu bangi balina ssente. Naye nga ate okuddukanya business kizibu. Kubanga ssente tuzifuna mu miwaatu mingi. Tufuna ssente mu kuzisikira. Ne tufuna ssente mu kuzisaba. Ne tufuna ssente mu kusiga. Ne tufuna ssente mu kubaako kye tutondawo. Ne tufuna ssente wansi w'obugabirizi. Ne tufuna ssente nga batusaddaakamu. Nantu mneda akantu ako mu kawugundi oli. Ne tufuna ssente mu bulabirizi. Imarati nsi afuna ssente. Wansi w'obulabirizi ndicho nacha ya gala obane chiba mubudobo cha inzo kufuna nga abade chetaga agenda chifuna omucharo mufumbo abe wansi w'obulabirizi afuna cha ya gala chona ndicho unaku uomu gambi enti mkua gala ama banja gego nagada kubivuna kubivegabe gabio kale atoba ni waba yomba ganyi obaso waganyi nomu lala bwewanga bagambe mumbuga za mateka gwe ya mwasa gwali nokwa tenkalu weyi milile guwasa tufuna sente mumbele zenja u sente bonna bazirina baze mukola aha era bonna tunulia tutekedwa kola mulimu gumu tusobola okubera abo omukwano ennyo nenga roots of income ziyawukana njala fa mulimi nyate mukwano gwa gundi abantu abayinza okubalina wakabagatta tukatunyono yeze kacha kabagatta oli munamaji ono mulamuzi oli biki niyo gendo okulanga oloka pattern yakatugatta tutunulire biki ebisalawo business zaffe katutunulire biki ebisalawo business zaffe okubera okwaya lero mumbera mwezili kumachamba de njogera muno mukozi wa radio station yemu ne mugamba ati sente zolina gwe mulu gwezu zoyagala nti mulimu abantu nga bwakera ku machanga yazze kunona ye yazze kunona mutwaro nebo mugatta ke biraganze nkoyi nkoyi ezo sente zolina mu ngalo ku simu kwa account gwe gwo mulu gwa sente gwolina nchide mu bulungi buli muntu alina sente ezo ezigwa mu mulu gwe tovola banaffe kuba kukuta tulina ekigero ky'emmere kye tulya. Era omuntu akuta okusinziira emmere gy'asaba gwegwo okukuta kwe kwayagala. Oyinza okuba njaga kulya eno njaga kulya nga sikulu. Wabula okuta oba bakuteera ku ssowaani emmere kwe tumanyira nti ono amalawo kiro kyekyo ky'olekawo. Era kwe tumanyira nti gunji ono abadde bubi kwe kukwongera onyongere ku mmere. Mati o watandika okuye chemisana kilo egwawo sente zolina yeyo appetite level yo eya sente era bwelirinya ojazira banga zeyongera abo bagagga betutunulira nola banga alina mpitirivu nti kawumbi appetite ye ku sente yeyo chovola abagagga abamu bazibu nyo ku sente osango mwavu nga azigabagaba kubanga ye mutageti ya gara mituwa lukumi. Kati atali na lukumi. Alukua tanagaba. Erabu afune kumi. Abama zeyo topu ye. Abali kulisti kupiki. Nyo sango mugaga. Haa.

0: Ewachiri akuwako no ofuna.
1: Akula ko kusaini. Abatu dia ba chakira wali nategeera. Ndi gantu genda kuambuka.
0: Eh? Eh kuna mera ya. Kuna meweli.
1: Nenenga chetuino kusaba.
0: Batu ziza kusuru.
1: Chetuino kusaba chiri chimu byonna. Banange fenna fenna buli omu atula sabe yegalira Allah subhanahu wa ta'ala aba America bave ku Iran.
2: Eh bote babaliko. Bonna beriko.
1: Hanti banu
2: mu America ali ku Iran, ne Iran ali ku
0: America.
2: Bonna beru.
1: Okulumba munno no mulumbe kati echo chiretera okulaba ntibuli.
2: Olaba bojjo omuntu ajana kubo ino tamuddiza. Tayinza kudda kokulekanga mulalu. America yabaya yalumba kai tunga wabu ochogede yalumba Irani nemu kuba Irani na yone diza
0: sabibu sabibu
2: hanti katuma zima te ya diza umbele kata yari yomgeo mani
1: ye ya tenga ba mtunuride alain bil ain akujamu edisu noe mujie mwedisu
2: kata utu bina
1: gerida hetu sabibu sabibu ye akujamu edisu noe mujie mwedisu
2: kata nagerida upaka kwa jomu tuwa kubo ino utamudiza
1: netu sabibu sabibu sabibu abali nechi time time chiviecho echo kurumba insi zaba nabwe ngabai nebi gende rebyawe vyo kwa galo kwe kuso kwe furabu kabo kanti bebalabi wawo batuyambe batuyambe balikirawo nanga bulichimucho nacho nechi liwo katichora bechigenda maso ensonga ya mafuta amafuta buli wamubo nabakaba
2: mutemugagala
1: buli wambo nabakaba anti buli wamba kaba buli bagwana bali baganti tusibya akagolomoro naganti kati tugundi ready to gigadde kati amafuta nitubona abona ata abantu bawano bakwatanga chikwate nti kufumbira kumanda chovula bobola buno bwa 2225 buno bwina bingi nyo bwe
0: buchuziza kati
1: bwe buchuziza kaga sikwata manda kati omusajja nafu
0: no,
1: omusajja nafu bwana kulanti afuna sente zigula gasi
2: no kojola bobuzibo buliwo abedda bafumbanga nga bayine ebyoto bafumbanga bayina nga kitchen
1: neti yambe te bafumbidwa nira baganda
2: bana 2225 bayina nga kitchen bajita bata
1: omuganda asolo
2: Ebiyungu byabeeranga ngo omuntu atekaali esigi ne katulubeera mu muzigo gumu oteke esigi lwaki tetulwala kyokuba tetuwagala manda carbon monoxide ava mu manda ago atusobola otuzirisa
1: ekiyambe kiri ekintu ekitwafumbiddwa baganda kubanga nese ng'omwana aba 2025 bafumiddwa omuganda omulungi bwati nganze Sinwa chai
0: wa ufulasi
2: kani wala chito munyo wa ufulasi kani wala chito munyo wa
1: ufulasi kani
2: Kwa kwa
1: Je nywa chai wangu.
0: Labi kira kato chai wa chai.
1: Kato la amu nywa chai wangu.
0: Omuja wa.
1: He?
0: Omuja wa.
2: Ama Big K.
1: Wacha liya wa mfumba.
2: Big K, Natasha, Tracy. Mamuli wangu, nze siku laga nangu. Kojato chimanyi nze mwalao, nze nkusi zi sokole.
0: Mwalao.
2: Nedoke nukula
1: nga. Nema kwane. Nema kwane niyo ina Brazil. Chechiku yangi. Neyo, obwa kumusajia owe mudu. Umsa jawe wudu
2: na
1: yedira mutima
0: kuto ya kunyate kazi
2: tofu iya atakatu yogede
0: kasi kakutuza njira kwa wetu tiyo katutuwa chusi wa mdu katikira tukubilizo kuchuka no mle menenga tuteka u manyi inakuzino kishajenye ni mwanyi mwanyi ya mendo joku isa anga kawa wanyu anga uangeli katukubajo tuko tugame
2: nika wa mse kulanga mse kuzi
0: nika tichuma kawa kutunyua wa chuma kusitulamutia.
1: Awe hudu.
0: Aja ukakananga.
2: Unalebebe ya uedi muedi yedja.
0: Tutu ya gala kutema mitaka.
2: Asha tubambatu.
1: Kadechitegeza. Echitegeza.
0: Kuyo kuchu samu kumutido.
1: Katimunanywa chayi wengu. Wa sitovu.
2: Echiwoma. Echiwoma ngufumbide kuhu.
0: Mere.
1: Unanywa chayi wa sitovu.
0: Mafuta tuwaga vako kati.
1: Unanywa chayi wa flasika. Abayo cha. Nao chwa nangi njagala kuwa jukiza ati no wabulaku genda kuwela ruwasani genda kuzo mwezi genda kuwela abili mumkaga abili munana na wecho mnango luchiko olutestesi oluteka teka omkoro go kujukira obuweleza buomu langila nuhu chabasi ngambogo biyakola biyakola alisakone biyakole obusilamu kutwaliza wamu biyakole liguanga yonu biyakole obusilamu kutwaliza wamu na wacho mnango luchiko luno ruba tekeza ruba ita ruba kogula abazana ba Allah abadu ba Allah mwina jemuli okujo kubela omukolo guno okugendo kubela okusande ngina kuzo mweza abili munana tusande ngina kuzo mweza abili munana

0: mbakakasa nga mbagamba nti embeera gye tulimu olwaleero Allah agituteekamu kubeera nga lesson kyakuyiga mu bulamu bwaffe eri abantu baffe eri abaana baffe ebyokulabirako bye tusobola okulabirako si byawala nnyo tulabire ku bagagga abali wano mu Uganda ababaddewo n'abaliwo n'abagenda okujja enkya Allah baanaabeera awadde obuwangaazi kubanga wekitwa nabbi Muhammad saa salama yagamba nti abaliwangaala baliraba ebintu ebyenjawulo ate nga binene mugenda kubiraba eyinza okubeera ng'embeera gye tulimu ya jaribu Allah kyakyakuyisizzaamu jaribu akyakutadde mu mbeera y'okubeera nti okyafuna ky'osobola okufuna naye ng'akaseera kagenda kutuuka nga Allah akuggyeeko byakuggyako byakuwadde byonna nga bitutte si bibyo bibye mbagamba nti Allah atuwa riziki tujitegeerere mu kiseera kye tugitegeereddemu nga tugitegeererera ku ebyo Allah jalla jalaluhu by'ayagala naye mwanadamu omusanga Allah yamuwadde byamuwadde ne wabaawo abazze nga babyetaaga ne babaako bye bamusaba olowooza abantu Allah baakuleetera okubeera nti obayamba mu buzibu bwabwe babeera tebasobola kugenda walala naye Allah abakuleetera akugezese olina emitwalo asatu mu nsawo omusajja yagako siringi bitaano n'obimumma wallahi nga sirinaamu aji sirinaamu n'otambula n'omuyitako Allah akuwadde byakuwadde kubeera nti obeezaawo abantu nga ye Allah jalla jalaaluhu waakubeezezaawo gwe Allah ki kyakuwadde mu nsawo ky'otaddemu ky'olowooza nti ogenda kubeera nakyo ogenda kufa nakyo emmaali Allah gy'abawadde agitwala mu kaseera akatono ennyo ate n'abaginakuwalidde n'atagibawa gwe buli w'ozimba omutima olw'okuba gundi alina Allah tajja kkuwa gundi by'alina la abadan ne waana aba abikuwadde era tojja byeyagaliramu ng'oli bwabyeyagaliramu abagagga bameka b'osanga mu Kampala ng'oli alina ebbiliyoni za sente naye nga teyeeyagala nga teyeeyagala sente z'alina tezimweyagaze
1: White Star Magic Premium ye sabuni w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko onayongera ku byewunsa bya mukyala wo gula White Star Magic w'obuwunga okuva ku dduka erikuli okompi oba supermarket wulira ekyamagero ekikumi engoye zo nga nnyonja nnyo olunaku lwonna

0: okusinziira ku musawo omukugu mu kuzaalisa mu ddwaliro ekkulu e Mulago ategeezezza nga buli mwezi we bafuna abakyala bali eyo mu 40 abaleetebwa nga bavuddemu embuto olw'ensonga ezitali zimu nga muno mwe muli n'abo abafuna embuto nga tebeetegese ekibaviirako okuziggyamu nga mulimu n'abaana abatannaba kwetuuka. Bino byogeddwa omusawo Najemba Joyce wabadde ayogerako ne bannamawulire abasika amawulire agakwata ku byobulamu abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Health Journalist Network Uganda nga basinzidde ku ofiisi zaabwe esangibwe Kamwokya wano mu Kampala. Omusawo Najemba wano wasinzidde n'asaba abazadde okwogeranga n'abaana baabwe ku nsonga ezikwata ku by'omukwano nga bakyali bato ssaako n'enkyukakyuka y'emibiri gyabwe kino kibayambe obutagwa mu buzibu naddala ng'okufuna embuto nga bakyali baana bato.
1: Twagala okuziyiza abaana bano okufuna embuto nga bato. Twagala tutandikire ddala ku myaka esatu kozi bwe tulaba abaana bano myaka esatu baba batandise okutegeera ebintu bino eby'okwegatta. Kati omwana n'omubuulirira nti wabeerayo omusajja akukwata maybe kubeere nakukwata oba ku kabina nakukwata oba maybe ku private party olina okuripootinga w'abazadde bo. Kati omwana ono bw'amanya ebintu ebyo n'agenda ng'akula n'agamba ebintu bino tebinakwatibwako akimanya. Kati ekirala omwana bw'atuuka ku stage ey'okugenda mu nsonga omwana era nga omuzadde oba abazadde mwembi mutula ne mumubuulirira kati kitegeeza okuze kyesaawa yonna weegattira n'omulenzi ogenda kufuna lubuto naye ofunye olubuto togenda kusobola kukola ki kwerabirira okyali mwana muto.
0: Musawo Najemba era asinzidde wano n'alambika obuzibu obuli mu kuggyamu embuto omuli okuvaamu omusaayi omungi ekibaviirako okufiirwa obulamu bwabwe.
1: Obuzibu bw'okuggyamu olubuto olusookera ddala okuvaamu nnyo omusaayi. Bw'ovaamu nnyo omusaayi kitegeeza obulamu obutadde mu matigga ojja kumaliriza okoze eki ofudde. Kati ekirala bw'oggyamu olubuto olwo ekifo ky'olugiddemu ludda wa? Oyinza okwesanga oluggyemu ng'omuntu si mutendeke si musawo ekifo kikyafu n'omaliriza ng'ofunye obuwuka obukugenze mu sisitimu yo ey'obukyala. Kati ekirala n'omaliriza oluusi oggyemu olubuto olwo oba nabaana bajabiza nga bajjamu olubuto n'osanga nti togenda kuddamu kufuna lubuto lulala paka obulamu bwo bwonna.
0: Ye munnamateeka Edith Kamagara okuva mu kitongole kya Vista Foundation Uganda asabye gavumenti okulambika amateeka agafuga okuggyamu embuto kubanga amateeka agaliwo tegalungamizibwa bulungi.
2: Naye mu mitendera gy'amateeka we gatambula tulina constitution then etteeka eriddirira statutory law then nagaddirakao bylaws policies n'ebirala. Tulina guidelines naye ezo guidelines tezirina tteeka likusifu zeligwamu kyabulabe kubanga wegiba teyina tteeka kitegeeza teriri terudambikiddwa bulungi kitegeeza saawa yonna lisobola okuggibwawo oba okubuusabuusi oba obutatuukiriza kye baaliteekawo okukola.
0: Omu ku bakyala abajjamuuka embuto nga bakyali myaka emito awadde abawala bonna bali eyo amagezi okwewala okuggyamu embuto olw'obuzibu obuli mu nsonga eno. Ono annyonnyodde obuzibu bwe yayitamu ng'akyali muto oluvannyuma lw'okuvaamu olubuto.
3: Nafuna olubuto nali nkyali muto ne ŋŋenda ne luggyamu kyessaamanya olubuto lwali lwa myezi etaano kyessaamanya nti baali balungu kakliniki kaali mu kisenyu omukyala n'ankolako nangamba kigenda viiramu ewaka. Natuuka ewaka nali bw'omu mu nnyumba n'empisibwa bubi nnyo ne mbuliidinga nnyo nnyo nnyo. Omwana omu ye yasooka okuvaayo omu n'agaanirayo ate kati nze nkanya kupushinga mpushinga nagewa okulaba nga ngenda fiira mu nnyumba ne nkuba enduulu naiba omukyala n'anziruukirira waliwo naiba omukyala omukulu n'anziruukirira n'ajja n'omulala era n'avaayo n'ampa abaana naye nga siina we mbatwala ewaka nali naddukayo. So yeyo experience gye nayitamu naye siwagira bawala kuggyamu mbu.
0: Ne Mugocha amalage kino poliisi emitoma ekutte n'eggalira abantu basatu olw'okuwamba omusajja w'emyaka 45 amanyiddwa nga Twesigye Israeli omutuuze weshirere Mugombola ye Rwaburunga mu disitulikiti ey'emitoma. Bano baali bawambye omusajja ono ne bamusaba ensimbi okusinziira ku Apollo Tayebwa omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Bushenyi avuddeyo n'ategeeza.

0: Okay. Tusembe do kumaliza programu eno. Na ye mbade mpeta ita mwono mbajeti ya Joe.
1: Bajeti ya Samedo na Korogoro.
0: Chiyo unyiso. Mwoto nora mwono, mkujite maate mwangu. Ministry of Obulamu bajiwadde obutabalika butaano n'ezigwamu. Ebyenjigiriza eno obutabalika mukaaga n'ezigwamu. Emisaala gy'abasomesa ba primary naddala nnyo aba arts gigenda kumala obutabalika bitaano billions bitaano n'ezigwamu. Naye ekisinza okunkwata omubabiro kiikino, ebyobulamu biri mu 5 trillion, education eri mu 6 trillions, naye security oba ebyokwerinda biri mu 10.21 trillion. Nengamba koni twamumalawo sikyo. Musajudi yetu inamu 10 something trillion zobutabalika kumi. Ekitegeza nti bukubisa mwe byenjigirize mirundi ebyobula mwe mirundi ebiri deni almost nebyachi nebyenjigiriza. Transport ni bajiwa munana. Engudu ezitagwa. Nino ganti bisinga engudu zisinga ebyenjigiriza nebyobula mu. Nino mano gamba anyway. Ikintu okivako. So, wadoyo genda kutugamba ku minister mpya.
1: Minister mpya webyengudu n'ebyentambula. Omukulu Fred Byamuka munaku lwaleero atandise okuba ate ng'alambula oluguudo olugenda maaso n'okuba nga lukolebwa olwa Mityana Mubende Highway. Era ng'olunaku lwaleero akyaddeko mu bitundu ebyo era nga yaniriziddwa abakulembeze aba munisipaliti y'Emityana nga bakulembeddwa mu meeya Fauston Lukonge Mukambwe. Bwe batyo n'agenda n'ayogerako ne ba inginiya abaweebwa ate omulimu gw'okukola oluguudo luno. Bw'atyo abategeezezza nti oluguudo luno ate lubadde lumaze akabanga nga lwali lwayimirira n'abasaba ate luddemu okukolebwa lubere nga nalwo lusobola okuba ate nga balumaliriza. Ate najjukirwa nti ono Sabiti ne yaweereddwa ofiisi eno mu butongole era bwe bakibimu bye yasuubizza okukola yategeezezza nti agenda kukolera darati ebyo bigenda kuba ate byebaleka nga tebinnabakolebwa agenda kuba abigusa era nga yategeezezza nti agenda maaso n'okulaba ate ng'enguudo ezisinga wano mu ggwanga n'okwetoloola eggwanga lyonna bwe batyo zikolebwa bulungi. So alabika olunaku olwaleero atandise n'omulimu guno ng'atandikidde ku luguudo lw'Emityana Mubende Highway. Watyo walagidde abaweebwa contract eno okusobola ate okulaba nga bamaliriza oluguudo luno ate abantu basobole okuba nga balukozesa nga luwedde bulungi.
0: Nake nsanyukiddemu omanyi bintu byaffe by'eggwanda bya nnyondo kuba ndabyaga nti bano abawadde nsalesale obutasukka ogwokusatu mwaka 2027 bwe rubanga teruwedde contract yabagenda kukola ki
1: kusazibwamu
0: wanze nga muna Mubende nsanyuka nti oluguudo lwange n'ekirala nsanyukira kako kayongeddeko omanyi tuwale na wakulembeze wa tuina wa minister just yenga minister linyari minister nebo chiba antichino chiva minister na hava ina akangamu atilisto woja kulaba ochi
1: njao
0: tusaba yes. Anti projekiso nizidide inze kwengudo nyingi mkampala.

0: kuchikumi momo samba katonyeze muenda part of Africa Radio ekula eryo muntu wabuli jo mwebali nyo mwebali ledala mwena bagenze maso nokubera anti atemo chatwe ku middeko chemuko na chamanyi nyo nyini dala dachi kazizo esigaddeyo in fact zini makumi ya vili mwenye zao kanyo kusawa kumi zore gulorona kuralero kabaka deka program ya mpuli deka menya mbakulisa yo wali mu school's grand competition abana khutuba muzi uli de naona kurencha tuja kubera wano kusawa zija kubera munana ngatugena maso no kubera anti hati tufuna abakulo ani buto bagine maso no kubera anti babi inkana binja bitambula munsi yona byatugenda kubera ntutu nolira onako rwalero nga tuli wamune banapa ba Mahmoud Properties bebateka mwensimbi bakugamba genda utandika okusaving ampola ampola mu jibaita va muzigo land saving scheme land saving scheme eyo nonji nyo erigwa tosa kuata kasente kawamu kugula taka tosa kuata milioni 5 tosa kuata milioni musanvu tosa kusavinga milioni 10 mwaka ngoze savingira ziba ziwira wasa atu mwana na arwala ateno uzijayo oboso ndaka kadeka wira ateyo nofune chizwa ateno uzijayo Mahmoud wa kugamba cheteke mukati o savinge okumale banga lya mwaka mulamba mpola mpola at the end of the year akuwe chapa omwaka wiku guwaka kuwase chapa futi atano kuchikumi tatunde simanya abiri kwa atano simanya kumi na atano kumusambu simanya ato yongira mufuti munana ateno weza atano kuchikumi genda kuguze chapa ngachiri kumuzuli sana binji batu geno kufuna lero omukule mbizuwe kwangi la America Donald Trump afude unategeza nga peace deal wama zoku veranti munanga aja provinga agambe yonjikirize gene maso noku veranti esa iningibwa kwangi la ilani bagamba tetumanyi ebyo byayogera yamanyi tetuna kanya kona bo tewali deal jetu gena kuwe lanti tuteka kwa mukono kakati ani alimbani jokina nafude wano nakure gulo nga Donald Trump atugambye nti Irani yabadde ya kubwa jo. Na ya teza agenzo kuwela sawa nga nyezo echiro. Nga tulinda tuwa gatula beche kechituntu mukamu Irani. Irani ya chibuga chikute wa muliro. Nga muna nge terikali yo. Trump na agamba. Mbisazi za mukati. Sicha kubye Irani. Kubanga tugenda kukanya. Sigena baku batu wenda kukanya. Jukila yabadde agambi tugenda baku batu wambeka ga Irani. Tuwamba mafuta ga Irani. Tujeko bukuna mbezo buliko. Tutunde tuwamba butalibu na obwa mafuta. Akati tuli wano tewali kyabaddewo kigambibwa nti amawanga aga buwarabu okuli eggwanga lya Egypt okuli eggwanga lya Qatar UAE Saudi Arabia Bahrain Kuwait bonna basse ku mavivi ne bagamba tata tota tuina bizibu bingi nnyo batu kuba kubadda omusajja jattu kuba Amerika nagamba mundeke mukube ebyo byabayagala bamukwate emikono tokuba nera nga abatajja kuba kakati byonange na kubera anti mbikubuliro nako lwalero naye nga sina bakubikuwa ebyo byonna waliwo enteekateeka y'olunaku olw'enkya tuze tugibagamba ebbanga ddene ne tubagamba bannange obulamu kikuvu okwejjanjaba okujjanjaba ekirwadde kimu bwe kiti otwala ssente mpitirivu nnyo Aho n'osanga omusawo n'akugamba kakati obulwadde buno engeri gye bukulumyemu ekirwadde kikuze nnyo ojja kozesa emitwalo 8 ekitonenya eddagala n'ogaba emitwalo 8 nzigyewa bansembeza okumpi n'ebijja wakiri nfiire eyo naye sirina gye ngenda kujja ssente ntunze obukoko ntunze obubuzi ebibanja mbitunze obulwadde buganya okuwona kakati ate n'ojjirwa mukugu n'akugamba kakati nkuwadde offer lusiisira lwa byabulamu ogenda kozesa akasente katono nnyo ojjanjaba owone Miaka abiri mu musanvu plus ngajjanja baba na Uganda nabagamba bibasajja bamu abasoko okweyimba mu kawuka ka mukene nyanga katanya abantu awo biseera bya myaka gya 9 mu kaga 9 mu musanvu kutuka mu myaka gye 12 nagamba nedda tulina okukola eddagala erinyisa kibaita CD4 nalinyisa eddagala eryo nelijja njaba na Uganda ne batandika okutereera ne bamanya esi dogo manyiro lyali bagamba kakati ata ba Tanzania barogo nnyo bagenda kakati baleka baruga gwanga lyonna tufe tugweo basajja ne bagaa not kole research tutase gwanga myaka over 27 and above myaka 2 musanvu nokuda wagulunga njanja baba na Uganda Dr. Katumba Hussein jaja wa habu mu Uganda yakutegekedde okudiza Rusisa ruba rwa kudiza Gomuntu akujanja bechirwadde ku mitwale 5 Dr. Sijja kuogera binji kasta wali wano
1: Mubera kalafi kusebo Mukama wafe koja wange matovu hudu tukola bulungi atena wano kanyomero kasose Bura kalafi kusaba bana wafe Allah asasire abawangula bawangula atawala bonda bwabenonyo okumanya ibaraka lafiko kyogedde kikulu nnyo ssebo 89 muganda wange nali n'emyaka gyange 19 mu 9 Allah akbar olwadde bwa mukenenya ekyali ekyotera ekyali ekigenye ekyali ekalisizo nekiyingira ewaffe Masaka kiri kyali kiri atabaala Allah awo twatandikira ssebo omulimu n'enzija nga ndi muvubuka muto erafu abayambako Dr. Ocheni nakoma kumayango likudali ya Major Jeno oyo wa military awo kubalakis twayamba nnyo amajiga President Museveni nga bakawamba obuyinza era nga mukwano gwange nnyo nga nikayanga nnyo bingi nakolanga naye taso ya jatulaba masha Allah kababa edizinganizo fwe wetuli mukama wange tukola omulimu gwaffe era nga tutambula chenjado okujukiza munamu abawuliriza abakulu mu myaka egyo mujijukire myaka gya wala 89 buliyo bulwadde bwatta abantu nga bamanyi mutego abantu basimuka mayumba gaawe nga bagenda n'obuzimu atukobolika nga omuntu bamwita muzimu naye nga gubayita omuzimu jajjaawe olwadde nga omulimu nga asigaza magumba kati sijja genda enyeeyo njabatu tulona ku lala baraka lafiko kinese kikulonya banero sisa bya bulamu mwezi gwa mukaga guno nakuza mwezi 13 lunaku lwancha ne 14 bobo manyi nti oyina ekikuluma kyonna olwadde wite wanti bagaana okuwona maama wo taata wo owuliriza wonna lediyo ina gyekoma oba oli bweru bambi muyambe time ekyaliwo osobola okwewandiisa n'omutwalo gwo gumu gwokka n'ofuna ennamba yo banna ebintu bya ebola era mpisane mutawe ne mvapo kulya byonna byonna zimaxi sanitizer byonna weebiri era tujja kumala baka ebirira ddala tukakaseda temperature eri etya oyingira ogendeko mu sikaani kisitegeeza sikaani eringa yabwerere kuba bwomala okuwandisa n'omutwalo gumu enkya ogenda kujja n'emitwalo etaano gyokka olunaku olw'enkya etaano ennamba zikyaliwo naye ez'olwomukaaga wasigaddewo ntono nnyo abayagala okujja ku lwomukaaga ezikyaliwo nnyingi lwa sande yes olw'enkya olw'enkya okutandika ku namba 5 kudda waggulu tusobola okufunira ennamba insha allah kuba tujja kukola ku bantu abasoba mu 10 insha allah abasawo mbalina abakugu tugenda kukebera mu sikaani bodaboda mani awuliriza oli mu myaka ng'ena awuliriza naye ng'ofuna infection bwezigenda olina obuzibu bwa prostate enlargement olina obuzibu bw'okuba nti abampuliriza blood eriko obuzibu abamu agendako mu sikaani bagamba nti egezeemuko egaziyeemuko ate wulira abakulu bana nga bakuliridde mu myaka buli kimu kikuluma kozesa chance eyo bw'oba osobola okulinnya amadaala kuba tugenda kwera amadaala waggulu awo wetukolera abantu bona bagenda okutuula wajja kuba n'emisondoza Dr. Temo nkwagala nnyo ekisugu awo ajja kubaawo abasaba buzungu bagenda okusokera ddala bakolakaawo era kebirenga bwakugamba ki ekikuluma olaba bakugamba kino ne appendix siyo ndwadde erimu obuyinja olaba livayo yafunye obuziba bulungi abampuliriza pancreas yalwadde yafunyemu obuyinja bakugambye nti olina ania owawansi olina andia alimu testa koza bulungi abampuliriza mu abaami namu abakyala bwe muti abampuliriza abakyala mulimu muliza naye mulina obulwadde bwa masses mulina obulwadde bwa fibroids ebizimba byennyini abamu babirongosako ne kati owulira pain empitirivu nnyo bwogenda mu periods olumizibwa nnyo wali kituyita hormone imbalance kitegeeza oba okugu kati tofiira olunaku lwanca tugenda kutandika ddala ssaawa emu yennyini abantu obakola kufa tugenda kutuka saa 12 kitundu saawa emu yennyini amalwaliro nga magule okuva ku saawa emu mpaka saawa 3 ezekiro bamunagwerawo mwenna abampuliriza saagala weeralikire bw'oba oli wakumi osobola okwewandiisa essimu ngendezi wano obwegendereza obw'ekitalo ennyo tofiira olunaku lwanca ate wuliriza abalungi abampuliriza mwe abalina ebirwadde ng'omanyi kisuka mu kimu olina polisi olina sukaali olina alusas baabikebeeraliza sizo zirina ziri latest naye nga togenda nk'omu sikaani naye otofiirwa chance eyo gattako lizatisi za sikaani
0: ate nga sikaani yabwereere
1: yabwereere gwe yeewandiisiza kati bw'obalowoleza sukaani ogenda kujja ku meeza yange neetoolovu ompe sikaani ompe n'empapula byonna ebisigale biwakebeza byonna byonna tukwefula dooziyo wala mukono gwange awuliriza oli mudde wakatwala dooziyo oli ku doozi esembayo jangu tukujjanjaba bizimba jangu tukujjanjaba prostate g'omwami ampuliriza abamu taata watayisa okufukira mu kapiira bulungi abampulira bamutadde mu kakaseta abampuliriza jangu niriza tisizo twongereko sikaani abampuliriza gwe n'oba tebagadde sikaani gwena eziri latesti emitwalo mukaaga sente ntono nyo abalungi abampuliriza kaba ekyokulabirako alusasi tero bala nga onedaga nti doozi esooka ya 40 naye oyina ne puleesa abalungi abampuliriza ya 40 oyina diabetes tutandika na 10 obuli 20 otwala doozi bufulu doozi kati ogenda kufulu doozi yo yonna ku bulwadde bwonna obukuluma olunaku olw'enkya ku kirwadde kyonna abalungi abampuliriza ogenda kusasula 60,000 eyewandiisiza bwe tugenda okusinga ddala okukolako ogenda kusasula
0: 5,000
1: kati gwawuliriza n'oba toli mulwadde nga neighbor ye mulwadde
2: bambi tafirwa chance na lunja bampuliriza alinobuzi wa gasi mulubuto bampuliriza alinobuzi wa kuluma wansinsi wana wakameme wagulu wakameme wana ulira pain mpitirivu ennyo bamuga ndo gato gamna katagote kalwadde nenga taina busobozi kwa sikana njeru mbali etero naku ruwencha okujigenda mu ya mitwale 5 sikani yoka kati adoga nafuna nakone furudozi yachi yeddagala ekitegeka sikati gona bako lyako bwerere eddagala ko mulwadde wa pressure mulwadde wa diabetes mulwadde wa prostate enlargement mulwadde wa prostate yenyine nga ndwadde abulunja bampuliriza oina alusas abulunja bampuliriza mulino obuze wa ania abamba mulongo sako akomyeo oline ebirwadde ebitawulira eddagala abulunja bampuliriza tubanze obateekateekera wekiri abasawo abakukubona webali era bajja kwaniriza bulungi gwakute namba emugeza akookeera zigenda okwera saawa emu yennyini nga watuusedda oliwadde ngutuka oluva ku musala maasala olutola salaamu tuwa kutola saawa 12:00 abasawo genda basangawo obutebe webuli otule bulungi bagenda kwaniriza bulungi bakuba okutula bakwe santaizazi oba tolina masiki bagikuwaawo wetereze bulungi bakugambye kitandikira mu kasenge ako genda mu kasenge kano Dr. Katumba Hussein nze nyini jajawapo yasembayo wali ndetse ebbaluwa zo nkukolere medical form yo bagende bakwefuludweze eddagala bannange wejjanjabe kasente ako fe tuli basawo tulina kirala kye tuyinza badiza tugenda bayambira bulungi abampuliriza era kikulu nnyo essimu luwe bujjanjabe busookera kwa bulungi abampuliriza kyali wali kyavunaanyizibwa ennamba zikyaliyo ne wasigadde entono bw'oba owuliriza ng'essimu ekuli mu ngalo ogenda gikwata naye nga tonakwata ssimu kambe endagirira entuufu mwenna abampuliriza tugenda kujjanja ku ddwaliro lyaffe ku Kyebusaabala paaka zonna gonnyomotoka ezikwata ku Teberodi Vira mku sero kazi chide Busaabala. Gwaleta mama u, aino buzibu wa maguru, aino buzibu wa makaja, aino buzibu wa ansalatisi. Atepa mku yako na mga naked instance, okufuka feri ya ulunja bampuliriza, jantu bunge tumungine musikani. Gobovu kama tu kanao webi gira gino kutamu na ngumanyi kusero kazi chide Busaabala. Tambula buterevu mpola mpola. Avuga motoka nayo vuga botuka mu ka junction katono nyuma songa wakawita ojako sadiye ngulatu dawa matoke vuga isakali na bireze mpamvu passenger watu de go webigere ku mkono gwa kono gwenye gotamulirako tula masoko ogenda kula bichipande kakali na katono nyo Uganda Joint Herbal Research Clinic au wenyine tukondo okujanja bila bulunja abampuliriza tubagambye sawa ze nyinyini ndawa solo kulinya motoka direct gera mpaka enkadde ababa sadize ruwero gende bwaisa motoka weziri zilika kapande masajja Busaabala tetuli masajja tetuli Busaabala wabula ku Kyebusaabala nga wakawita wale wotiri wajita luombo mbalegida unuja atache jaku wachi zibu nyo okuni ya taxi edda ku Kyebusaabala nota saa wajia kudua liru nshala kwa wabula divanchi abe wandisa wa sukani mchukumi ya vlunja vampuliza katufiro chance ino wanange mfuna antono umulatu wata nise nkono mea abaulide budget mwaulide stress zikulinga stress janguru nako uruenja ngenda ba wa time wakufa kumacha paka muna gwera onshala bulichiru wade chona chukuru wa ndobo yonizibu cha chuanga asa ina sezi alaje nenga to ino uzibu wa vlunja vampuliza maugo ina asima katiba gana mungu gana fuye cheta kisokera kumusikani katiko iso nako uruenja wa baraka lafiku shoketu kuhisa kumusikani atetu kuwe dagala gubu ina uzo kuandika isimu zongeda zo wano uwekenza vlunja vampuliza na uwe nishibu chonacho wakalo kubuza vampuliza na yuko masaa wa bili zeze chiro kwa hatu kenda kubatu tekateka vlunja tino kere nyo oboko bawina kisibu chonacho solo kubuza nesawa zonumbare njagala nyo abagendo kwe wandisa no mtu walo gumu mbwe kuti encha ujana mitu wale tano nchidamu we wandisa no mtu walo gumu encho ujana mitu wale tano kuchirwadde chone chukuluma ababoda wada mtu kweka ilatenga msingo kufuna infectionizi tuwabaka infectionizi bolwa na yu abanunja bampuliza agenda mu apa chetuta na ingira mu prostate na ingira mu blada yu abanunja bampuliza akateleko umusulo kayulesi loka duta kwa kufuisa umusulo nga kukubala gala kukuluma nyo uuliriza echilocho na wasizo fuisa nga atolumizi wa wansi wano mumbala kaso ina pain testa kwa zizi kuluma abanunja bampuliza buluboo genda ya bote manju ofuka kasulo katono na dafa wakuli dee miaka katu uli ya zoni msajja mkulu ya kananyo isa wazi na uli za mnange wifude mwusitu baraka lafi mwere tuwe
3: na sakuru
2: tayagala kuvau ningo uzi uli na buwebo akasulo ofuka katono tocha asula kumawuzu wawo akavayo jato kwenye prostate yotu kakasize dala ovandu wa dovani na mwa ulunja vampuliriza niwe nevandu wa densha insha Allah dagala weriri kujanja wa kulieri Allah era wali katona toli chilema tukugenda kuwala dozi ona full dozi na wacheta kisa sawa sawa nu oba sawa sawa tu mani topasi immune booster yakasona chino cha nasondo wago solite sagala mwera likira lunja bampuliriza ero lesize kubasomesa bona ze baka kisadala chona kulencha tobali ndiride ne ku sande incha 13 to banga nantu wale tubirangano ngamulaba walanyo watu seta gwele wandisiza weteketeke bulungi kwekera kumacha abampuliriza manyo gena gena musikana kano kankasiza odala jangu ngatoina chulide pozi ngonyede kubu nyimazi bako kewele wale organizazo nao vana mubulungi wakasinna mubulungi abampuliriza we wakutena ambe mgeza kukera bulungi abampuliriza tuwali kulanga kulala tubirangi debanga dene kati ufuna uwa andika kuwe namba ze simu nubwe gendeleza 0 msambu msambu biri asatu mubiri insambu mwemu kuminemu ye mutieni 0 msambu msambu biri asatu mubiri insambu mwemu kuminemu enelina ku WhatsApp gama nasi nisasana nisa afunye namba ya ange teka kama manyago ya 0 msambu tanu biri
0: 0 msambu tanu biri
2: asatu mubiri
0: asatu mubiri
2: insambu mwemu
0: insambu mwemu
2: kuminemu
0: kuminemu
2: 0 msambu tanu biri
0: 0 msambu tano biri
2: asatu mubiri
0: asatu mubiri
2: nsambu mwemu
0: nsambu mwemu
2: kuminemu
0: kuminemu
2: teka kwa mtu wakubuku 0 msambu msambu biri asatu mubiri nsambu mwemu kuminemu msambu msambu biri asatu mubiri nsambu mwemu kuminemu oba 0 msambu tano biri asatu mubiri nsambu mwemu kuminemu 0 msambu tano biri asatu mubiri nsambu mwemu kuminemu onakulo encha twalini debala kalafiku nabasa kadento bobo ina kasente kasindi kakati nkuwe namba yo erange na fuluma studio sebo koja nkusibule atenye malirize bino kumaliriza usaba bende sewo tubateke tekele bulungi temugenda kumala odo ze dagala zamwe jonna weriri kubulade yone yokuluma baraka lafiku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ye dr katumba Hussein jaja wa habo mu Uganda agambe mukubire ko kati ku 0752 asatu mubiri nsambu mwemu kuminemu 0 msambu tano biri asatu mubiri nsambu mwemu kuminemu kwa isomu kisaguno okusobola okwejjanja basimanya ate mama tumujjanja byebbanga dena ate mama taona mugende mukekereze ensimbi mu lusizi ya lw'ebyobulamu n'omukugu Dr. Katumba Hussein wali ku Rebu Sabala Uganda Joint Herbal Research Clinic.
3: Wange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Mfumba yange tedanga mukubera chechimu. Edekende, akawowo. Nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidua mwebirungo vyo nevyo mgaso. Ajira mwipi mebienja ulo, ilasangibwa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
4: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akole waba Bidco Uganda Limited.
3: Owange, nini mbuzi yo?

Shukrimu Sam Katonyese Mwenda Pearl FM ekula lyo muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abawuliza bafa balungi aba Pearl tubabuza kunyo eranga omusirambogo na magembe Joedia musukuru wa jaja Kaira Gajule inze today mu studios za Pearl FM okubanga mbaweereza mpola mpola tulimo program bibadde bitya mu parliament eranga program wenu ebeerawo okuvira donna kuramande okutuusa olunaku olwokutaano sawa 11 ku 11 kitundu tuba tukuleetera ensonga ez'enjawulo eziba zifudde mu parliament era byonna byonna byoba oyagala okwebuuza byoba wawuliddeko naye ng'obibuusabuusa ffe wano tubikubuulira ne tukunnyonnyola n'obitegeerera ddala era nga njagalo neegateko tugendere ddala maaso njagala otola omukisa guno okulisayo mwenna abasobodde okusaala jjuma mukulikireyo ddala nama batasobodde nga musadde za bulijjo tusaba Allah akkirize tusasirako nnyo mwenna abafiiriddwako abantu bamwe abalina abalwadderwadde abalwaziza tusaba Mungu asaasire era suuse n'abagenzi tusaba Allah basonyiwe ebyabasobako twayingidde dda weekend emikolo giba mingi naye tubasaba munnange buli kimu kyemukola musooke mukulembeze Allah oyinza oteekateeka n'ogamba buli kimu kyaweddeyo olinda ssaawa eri ofulumeyo oba essaawa gye wali olindiridde ate ebintu ne bijja bubi so buli kyokola sooka okulembeze Mukama Katonda buli kimu kijja kuba nga kikutambulira bulungi. Program bibadde bitya mu parliament era nga gye tulimu olunaku olwaleero mwakitegeddeko nti olunaku olwejjo embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2028 yasomeddwa era nga emisolo of course gyo mwagitegedde era twajja tugibagamba emisolo ejaleetebwa ne bongerezaako kino nti ku sukaali kyali 10 byali 2 ne bongerezaako kati nusu 3 seminti rali byali 5 kati bayongeddeko 5 lwe 10 aplikasawo ka sukaali ate buto yali wa nusu wezti ne zongerezwako wezti kati saawa eno ebintu ebimu bye tugenda okubanga tutunuulira nti ezo esimbi ogwo musolo ogwateekebwa ku ebyo gavumenti esuubira kukunganya omusolo gw'enkanawa guli mu buwumbi gw'enkanawa abakozi ba gavumenti mugenda funa meka y'amabanja g'eggwanga gafaananye gatya ebyo bye bimu ku ebyo bye tugenda okubanga tutunuulira ate ng'okitadde ku bbali ebira bye tugenda okubanga tutunuulira still onako regulo mwalabye ng'omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'akandula ku ddoboozi era ku luno n'agamba agenda luma n'ogw'engulu era abaka ba palamenti abesulideyo gwanagamba era nga bannakibiina oba abaka ba palamenti abava ku luuyi luli oluwabula gavumenti lw'oyinza okuyita oluvuganya gavumenti okubanga nabo balya buli nsimbi za palamenti ng'ensako kyokka nga tebawagira enteekateeka za gavumenti wabula bali awo bali mu chief politics boogera ebintu ebitasaanidde ba azin okuva okuwagira enteekateeka za gavumenti ate bo bali mu wolokoso atazimba gwanga wabula amwongerako obwongezi okumusuula n'agamba agenda kubanga abakwasaganya agenda kubanga abakwatako era ng'ayita mu ssaabawolereza wa gavumenti Attorney General amubuulire abaka ba palamenti abo ku luuyi olwo bo lwaki tebakola mirimu gyabwe nga bwe balina gikola ate nga bafuna ssente ey'omuyi w'omusoloso ebyo ebimu webityo webiri tugenda kubanga tutunulira mwalabye nti nga bwe mbagambye ababaka ba palamenti ab'enjawulo mwabalabyeko era babadde bakulembeddwamu akulira oludda olwabula gavumenti omukulu Joel Ssenyonyi onono yamwanukudde kosa n'abala n'agamba fe mukwana emirimu tugikola era tugikolera ddala unless nga gwe abadde tagira babulabi era twewuunyiza okubanga ogamba nti mu bantu b'ogenda okukolako naffe mwetuli ife emirimu tubadde tugikola era nga omuntu avaayo nayogera ku mazima nayogera ku nguzi nayogera ku bintu eby'enjawulo akomekerezebwa nga asibiddwa oba ng'akwatiddwa n'awana abo abamu aba ne gye buli eno abakyali mu nkomyo okuli omubaka eyali avuganya ku kifo ky'omubaka wa palamenti
omukulu amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Mufumbiro n'abalala. N'agamba tuzze tubyogerako, twogera ku nkola y'emirimu emibi mu gavumenti era nga ensonga eno yali badde ayina gitunuuliza ababaka be aba Paalamenti naddala aba mu kibiina kya NRM okubanga be basinze okwebakira ku mirimu ate era ekirala be bamu ku abo abeenyigira mu buli bw'enguzi. Bano bagamba wabanga avuddeyo n'alaba nti ffe tetukola kitegeeza akimanyi nti gye tuli bulijjo abaddeyo yeebuzaabuza era wabanga ayagala okukakasiza ddala nti tubadde tugiriko addemu atunuulire abantu abali eno makomera be yakwata anoonyereze baali boogera ku biki wajja okumanya nti nga bo ab'oluuyi luli tebali bubeezi mu Paalamenti nti balya buli ssente ya muyi wa musolo aa boogera ekibaluma era ensonga gye baalabako nga eya Paalamenti yalimu nti eyali Speaker of Paalamenti akwatiddwa ku nkoona baakisanyukira bwe bamu ku abo aba opposition abaasenga okisanyukira newankubadde nti kyaggwamu amaanyi bwe baalaba ng'ate abalala bo balinga ababaweweeta obuweeweesi babakwatanga babebi ebintu ebifaananako ng'ebyo ne bakizuula nti kirabika bano bo balina nsonga zaabwe baali tebalwanyisa nguzi naye nga bo omulimu babadde bagukolera ddala ddala era tebakomyawo ne bagamba the president 7 yali badde abeebaza na bwebaza kuba emirimu gye bakoze mingi nnyo era bebe yagamba nti bira biri mukaga wanatuukira ajja kuba amazeewo opposition nga kitegeeza ebituufu abimanyi bano bye boogera ng'ayagala kulwanyisa mazima n'ebintu ebirala ebiringa ebyo weebityo naye nga twin program bibadde bitya mu Paalamenti nga bwe mbagambye nti ababaka babaddeko Shamimu Malende ababaka abalala babadde banji nnyo nga bawa ensonga zaabwe nga baanukula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni omukulu bwe yabadde era still ayogerako mwalabye nga ayina mu baminisita be beyawaanye nga bagamba bakola era mu abo baminisita beyawaanye omu abadde minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu Justine Namere omubaka w'ekibuga Masaka yavuddeyo n'ategeeza nti be bamu ku abo abakola era nga bw'omanyi nti Namere ayogeza amaanyi agamba agenda lwanyisa enguzi kati nno omukyalo ono yavuddeyo n'ategeeza nti ndowooza mutegedde bulijjo nti mbadde soogera boogeza abantu bwe mbadde mulowooza nti Namere nkyamuka bukyamusi simanyi nnyomba buyonzi aa nze njogera mazima era ng'amazima ge ganfudde ekyenjawulo kino kye ndi ensonga lwaki olabye nga n'omukulembeze w'eggwanga yakirabye era olwo n'agamba wakugendera ddala maaso ng'akola emirimu gye tebagenda gumiikiriza nguzi olaba omukulembeze w'eggwanga amusiima n'amanya nti omulimu gw'akola gye guli kati olwo agenda kufuvugaza abo bonna abanaasangibwa nga balya enguzi oba nga beenyigidde mu buli bw'enguzi naddala mu woofiisi eza gavumenti ez'ebitundu kati nno ye gwamyuka minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balambaru Gahare naye yagambye agenda fuba okulaba nga akolagana n'abakulembeze aba bagambibwa nti balimu engalo nga babba amanye kiva ku ky'okubanga tebalondoola enteekateeka za gavumenti zabeereese mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebintu ebifaananako ng'ebyo naye nga bangi bayogedde bingi ebyayogeddwa ku ludda olwabula gavumenti bo nga bwe nkugambye bagambye omukulembeze w'eggwanga alabika badde tamanyi kigenda mu maaso obanga akimanyi nga yeebuzaabuza yali badde asiima basiime kubanga bye bakoze nabyo babiraba newankubadde nti gavumenti alabika teyagala mazima era bwe boogera amazima baba bakwatibwa eyo mbadde nkututeeko katini naye nga tutunuliramuko katini kw'ebimu ebyatunuuliddwa mu mbalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi eyasomeddwa olunaku olw'eggulo era ng'embalirira eno yasomeddwa omukulu kati minister full minister omubaka ow'ebyensimbi okuteekerateekera n'okulungamya eggwanga
mkulu Henry Musasizi. Mubi intubia yogede ono yategeze zanti ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusolooza omusolo HIRA kiweereddwa eddimu lya kukunganya obuwumbi 45 mu bukadde 46 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ogugenda okutandika omwezi ogujja nga lumu ogugenda okubanga gutandika. Kitegeeza ekitongole kino ekirondoola ekivunaanyizibwa ku musolo kigenda ku kiyina eddimu ddene nnyo era olabanga bakuwadde zi risiiti ez'enjawulo mukwano gwange ogenda geekabirako ogenda kugamba bannange ate mayina kumala osasula layisinsi ate kino baagala kuggyayo musolo gwe baabagambye obuwumbi 45 mu bukadde 9 mu bimu bino ebyayogeddwa minisita ono yagambye nti ono bwe yabadde ayanjula embalirira mwagitegeddeko nti ya buwumbi chinana mubuna joinzo toba trillions chinana mubuna eranga Musasizi yategeezezza nti embalirira eno egenda kubanga ejjibwa makubo agenja ulonga ensimbi obuwumbi 416 zigenda kuva mu musolo buterevu ate obuwumbi 4 mu bukadde 2 bugenda kubanga buva mu buweereza bwa gavumenti. Ensimbi endala okuli obuwumbi 339 mu bukadde 8 mu bukadde 8 zakulabanga za kukunganyizibwa okuva mu gavumenti ez'ebitundu gy'oyinza okuyita local government. Era kati awo omuntu aba agenda okubanga avunaanyizibwa ye minister Balam Kosane mumyuka we omukyala Justin Namere kwa bavunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu. Kitegeeza gavumenti bagisuubiramu gavumenti esubira okujja sente mweyo mu ministry mu bitu gavumenti ez'ebitundu ezo basubira okujjamu ezo ensimbi ez'enjawulonga bwe nkutegeezezza nti amakubo omuli obuwumbi 416 zezigenda okubanga ziva mu musolo obuterevu ate obuwumbi 4 mu bukadde 2 zo zigenda kubanga ziva mu buweereza obwa gavumenti. Ensimbi endala okuli obuwumbi nga yes ensimbi endala okuli obuwumbi 339 mu bukadde 8 kugambye nti zigenda kubanga zijibwa okuba mu gavumenti ez'ebitundu ate obuwumbi 11 mu bukadde 97 zo za kwewolebwa okuva wano mu ggwanga obuwumbi 10 mu bukadde akawumbi kamu mu bukadde 22 zo zigenda kubanga zeewolebwa okuva wabweru w'eggwanga ate ensimbi okuvujirira embalirira bo obuwumbi 11 mu bukadde 27 zigenda kubanga zinazo zeewolebwa ebweru w'eggwanga okulaba nga zikola enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo oba osobola okuziyita projects ez'enjawulo. Musasizi we yabadde asoma embalirira eno nako rejo yatunuulidde bino byakugamba yabadde atema ensimbi nga we zigenda okubanga zitambula. Still ono yagambye nti ensimbi ezayisibwa obuwumbi obusoba mu 9 za kugenda mu kusasula misaala mukitegeera kitegeeza abakozi ba gavumenti emisaala mweza mmwe nazo zaamaze okuteekebwa mu bajeti era ng'obuwumbi obusaba 9 zeezi ate bo obuwumbi 33 mu obukadde 276 za kugenda kuddukanya mirimu gya gavumenti bo obuwumbi 22 mu obukadde 54 zino za kugenda kujja zo zino zigenda kubanga zikwasaganya enkulaakulana y'eggwanga. Obuwumbi 13 mu obukadde 40 yes obukadde 40 zino zigenda kubanga za kwewola okusasula amabanja ate tulina amabanja mangi kati ate era still tugenda kubanga twewola. Nejukira nti minisita ono omupya Henry Musasizi yagambye temweraliikirira ebbanja si lya amaanyi era ebbanja terigenda kweraliikiriza muntu tugenda kulisasula mpola naye nga gye teweerabira nti muli mbalire omwaka gw'ebyensimbi ebbanja eribanjibwa Uganda lisigala lyeyongera.

mo bukadde bibiri nsavu munazi genda kudukanya mirimu gya gavumenti ate obuumbi 13 mo bukadde rena akaga omusichena akaga omusambu za kudugenda kwewolebwa okusasula mabanja ate okusasula mabanja ate jo okusasula banja elya banka enkulu za kumalawo obuumbi 5 57 abantu wababanja government nabo bakusasanyizwako obuumbi 3 17 Musasizi yagenze maso ono natema ebintu ebyenjawulo era nga mukwanjulira parliament yakwanjulira government parliament oba government emisolo emipya ejayisibwa parliament gye buvuddeko nga bwe twabagamba omwali omusolo ogw'amafuta nga zino bayongerako nusu 2 omusolo guno we gunaabanga gukunganyiziddwa gwa kuleeta obuwumbi 45 ate omusolo ku buto ogwayongebwako enusu 2 guno gwa kuleeta obuwumbi 25 era temwewuunya nga mulaba ebintu 24 omusolo ku bintu ebitamiiza ng'omwenge gwa kuleetebwa era nga guno basuubira okukunganyamu obuwumbi 85 ngazi bantono Mbali bade babatera kudala omusolo ogw'amaanyi kubakati ate ku buto oba nga musuubira obuwumbi 45 bano obuwumbi 8 mbizi bantono nyo bali bade babongerako omusolo mungi. Ate munnange omusolo ku semiti go gwa kuleetebwa nga bwe nabagamba byali 5 kati ne bongerako 5 ne lufuuka 10 ku buli kasawo ka semiti bagusuubira okukunganyamu era ogusoloozaamu obuwumbi 15 omusolo ku sukaali gwayongezebwa okuva ku nusu 10 okudda ku nusu 2 era nga guno ogusuubirwa okuvaamu obuwumbi 25 ko n'emisolo emirala. Emisolo mingi ejaleetebwa mingi ejovera plastiki ku ngoye n'ebintu ebirala era mu bigambo bya minister Henry Musasizi yagambye nti embalirira eno eyayisiddwa egeya abavubuka abeetefutefu okukola bannamakolero bannayuganda abasuubira okukola nga tebagenda kwetuulako abatali ngalo bunani abatalinda nti nze bisange wano kasita maama yakola dda singa oba oyagala okufuna mu mbalirira eno munnange olina okukola okulaba nga olwanisa obwavu. Jjukira omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko yagamba ye teyeesembereza bwavu. Tayagalira ddala muntu mwavu alinga Namagembe Joeliya. N'agamba abantu balina okukola naddala mu kwenyigira mu bintu ebyobulimi. Mu bintu ebyatunuuliddwa ensonga z'ebyobulimi. Zaateredwa mu sente z'enjawulo mwalabye nga ebyobulimi zayongeddwa mu sente ebyokwerinda n'ensonga endala nyingi nnyo naye munnange ababaka aba parliament weno mu kwogera ku budget eno bwe yayisiddwa jjo olunaku lwa leero tubabuuzizza ne tubagamba budget eno eri etya jjukira nti abantu abayisa budget be babaka ba parliament ey'11 be bayisa budget eno Sokati bana babaka abapya of course tayinza gamba inti nze sina kye njajjo ogera ko ready twajiisa sibe bajiisa bano bayisiza mpise bajisomedde government yasomedde bana Uganda na ya ate munnange parliament babaka ba parliament ey'11 be batuula ne babaga embalirira eno era ne bayisa sente ez'enjawulo abagenyi ababaka ab'enjawulo kwa badeko Joseph Mugenyi owa gundi bulya jane bulya bava mbitundu ebinja uleye ebizibu zibu bono bagambye inti bajeti ebadde nambulu kuferanga nunji nyo tebajina ako buzibu kasita bakonye ko kukutereza ebintu bya science teknolojia atenga saa weno Uganda etambulira ku musinde gwa amaanyi nadera kusonga eza teknolojia ye ba mukoledde echenja ulo ate munnange ye akwirodwa bulaga government parliament mwamulabye bwe yabadde ayogera ku mbalirira eno yagambye nti embalirira fetwali twakole yaffe era mujimanyi bulungi alternative budget jukira nayo twajibagamba wano ene badde ya bukadde ya buse oba trillions Yabombi chinana mubuna eyabali yali ya kaumbi isanvu mwe mudoza mulaba enjawulo eriwo nti eyabali yali ntono nnyo era ndoza mwalabye gavumenti bwe yavaayo negamba okusinziira nti tubadde tusaasaanya sente mpitirivu kutegeka ebikujjuko ebya gavumenti twasazawo sente tuzikwate tuziteke mu bitongo tuziteke

0: Ibn al-Qayyim yagamba weyatuka nga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'ani.
1: Eno ye Qur'ani ey'ekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize, ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-5. Bamuze Engineering